Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

sahun Türkiye a UNESCO. Masu sauraro barka da warhaka. A tafiyarmu ta bin sahun Turkiye a UNESCO, muna ci gaba da gano muhimman wuraren tarihin ƙasa da aka saka cikin jerin gidajen tarihi na duniya na hukumar UNESCO. A wannan kashin, za mu nufi gabar tekun Bahar Rum, wuri mai cike da tarihi da al'adu, inda za mu ziyarci cocin St. Nicholas da ke gundumar Damre ta lardin Antalya. Wannan coci, wadda a sassa da dama na duniya ake kiranta da cocin St. Nicholas ko kuma cocin Santa Claus, ta shahara ba wai kawai saboda tsarin gine-ginenta ba, har ma saboda muhimmancin tarihinta da al'adinta. An saka cocin St. Nicholas cikin jerin gidajen tarihi na hukumar UNESCO a ranar 25 ga Fabrairun shekarar 2000. A kimantawar UNESCO, ana kallon wannan coci a matsayin wata muhimmiyar kadara ta al'adu da ke bada shaida ta musamman game da gadon Kiristanci na farko da kuma al'adun daular Byzantine a Anatolia. Haka kuma ana daukar ta a matsayin fitaccen misali na gine-gine da ke nuna salon gine-gine da fasahar zane-zanen zamaninta. Saboda haka, wannan coci ba wai kawai tsohon gini bace da ya tsallake zamani zuwa yau. Tana wakiltar addini, al'adu da kuma salon gine-ginen da suka bunƙasa a yankin Bahar Rum a zahiri. Damre, inda wannan coci take, ci gaba ne na wani muhimmin birni na Lycian da aka sani da Myra a zamanin da. Myra ta haɓaka a matsayin ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin yankin a lokacin zamanin Romawa da Byzantine. Ta riƙe matsayi mai muhimmanci a duniyar Bahar Rum saboda hanyoyin kasuwancinta, alaƙarta da tashoshin jiragen ruwa da kuma manyan gine-ginen addini. Cocin St. Nicholas kuwa ta ci gaba da wanzuwa har zuwa yau a matsayin wani muhimmin ɓangare na wannan gagarumin muhalli mai ɗimbin tarihi. St. Nicholas wani fitaccen jagoran addini ne da ya rayu a ƙarni na 4 miladiya, inda ya kasance Bishop na Myra. Alheransa, taimakon da yake baiwa mabukata da kuma labaran da suka bazu game da shi a cikin al'adu daban-daban sun sa ya zama sanannen mutum ba wai kawai a Anatolia ba, har ma a faɗin yankuna masu yawa daga Turai zuwa gabas ta tsakiya. A yau ana ɗaukar cocin St. Nicholas da ke Damre a matsayin ɗaya daga cikin muhimman gine-gine da ke da alaƙa da gadon tarihi. Cocin yana ci gaba da zama cibiyar al'adu da addini mai muhimmanci wanda ke jan hankalin ƙasashen duniya. Ginin da ake gani a yau ya samo asali ne sakamakon gyare-gyare da ƙarin gine-gine da aka yi masa a lokuta daban-daban

cikin karnuka. Masana sun bayyana cewa an gudanar da manyan ayyukan gyara a cocin musamman a zamanin daular Byzantine ta tsakiya. Zane-zanen fresco da ke cikin bango tsarin gine-ginen cocin da kuma kayan adon bene da suka tsira zuwa yau. Ana ɗaukar su a matsayin wasu daga cikin mafi kyawun misalan fasahar Byzantine. Musamman ma zane-zanen bango da sauran kayan ado suna da matukar muhimmanci domin suna nuna yadda addini da fasaha suka kasance a wancan zamani. Ɗaya daga cikin abubuwan da ke ƙara wa cocin St. Nicholas muhimmanci a mahangar UNESCO shine yadda yake haskaka ɗimbin al'adun tarihin Anatolia. Ginin yana ɗauke da tabbatattun shaidu na tarihin da ya fara tun daga zamanin Kristanci na farko har zuwa zamanin daular Byzantine. Haka kuma ana kallonsa a matsayin ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin bangaskiya da al'adun aikin hajjin addini da suka bunƙasa tsawon ƙarnuka a duniyar Baharu. Saboda haka, cocin yana da ƙima ta musamman ba wai kawai a tarihin yankin ba, har ma a matsayin wani muhimmin ɓangare na gadon al'adun duniya baki ɗaya. Ana kuma kallon wannan coci a matsayin wani muhimmin misali da ke taimakawa wajen fahimtar yadda gine-ginen Byzantine suka bunƙasa a Anatolia. Saboda gyare-gyare, ƙarin gine-gine da sauye-sauyen tsarin da aka yi masa a lokuta daban-daban, cocin tana ɗauke da alamun sauye-sauyen al'adu da fasaha da suka faru tsawon tarihi har zuwa yau. Wannan ya ƙara ƙarfafa sahihancin tarihinta da kuma ƙimarta ta fuskar binciken kimiyya. A yau, cocin St. Nicholas tana cikin muhimman wuraren tarihi da ma'aikatar al'adu da yawon buɗe ido ta Jamhuriyar Turkiyya ke karewa. Shekaru da dama ana gudanar da binciken ilimin kayan tarihi, ayyukan kiyayewa da kuma gyaran ginin a wannan wuri. Ta hanyar ayyukan da aka gudanar cikin shekarun baya-bayan nan, an aiwatar da matakai daban-daban domin kare ginin tare da samar wa baƙi damar ziyartar wurin cikin sauƙi. A tsarin kiyayewar da ake bi, babban buri shine kare asalin fasalin ginin tare da tabbatar da cewa an isar da muhimman siffofinsa na asali ga al'ummomi masu zuwa. Tsarin kiyayewar da ake aiwatarwa a cocin St. Nicholas bai taƙaita kawai ga tabbatar da cewa ginin yana nan tsaye ba. Ana kallon zane-zanen fresco, mosaic, aikin sassaƙa da ginin dutse, cikakkun bayanan gine-gine da kuma ragowar kayan tarihi a matsayin abu guda. Domin kiyaye kayan tarihin al'adu ba yana nufin kiyaye tsayin gini kawai ba. Yana nufin kiyaye bayanan tarihi da ma'anar al'adu da ginin ke ɗauke da su. Binciken kimiyya da aka gudanar a kusa da cocin St. Nicholas a cikin shekarun baya-bayan nan ya taimaka wajen gano sabbin bayanai game da tarihin wannan gini. Binciken ilimin kayan tarihi da ayyukan kiyayewa suna taimakawa wajen ƙara fahimtar wannan wuri tare da ƙara masa karɓuwa da martaba a matakin ƙasa da ƙasa. Haka kuma batutuwa kamar yawon buɗe ido mai ɗorewa na al'adu, yadda ake tsara zirga-zirgar baƙi da tabbatar da isar da wannan gadon tarihi ga al'ummomi masu zuwa, suna ƙara zama muhimman abubuwan da ake mayar da hankali a kansu. Ɗaya daga cikin abubuwan da ke ƙara wa cocin St. Nicholas ƙima shine alaƙarsa da faffaɗin shimfiɗar tarihi da ke kewaye da shi. Idan aka yi la'akari da tsohon birnin Myra, alamomin wayewar Lycia, tsohuwar al'adar garin Damre da kuma faɗaɗɗen yankin al'adun Baharum gaba ɗaya, wannan coci tana bayyana a matsayin wani ɓangare na babban gadon al'adu mai cike da tarihi. Wannan fahimtar haɗin kai ma tana da muhimmiyar matsayi a tsarin kiyayewar UNESCO. Masu sauraro, a yau cocin St. Nicholas na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin muhimman wuraren tarihi da ke nuna yalwar al'adu da ɗimbin tarihin ƙasar Turkiyya. Wannan gini, wanda ya haɗa al'ummomin lokuta daban-daban na tarihin Anatolia, yana gina wata ƙaƙƙar fargaba tsakanin baya da yau. Kasancewarsa cikin jerin gidajen tarihi na hukumar UNESCO yana kuma nuna irin babbar ƙimar al'adun da wannan wuri yake da ita a idon duniya. Ina muku ban kwana, sannan ina fatan za mu sake haɗuwa da ku a wani kashi wani sabon gadon al'adu yayin da muke ci gaba da bibiyar sahun Turkiyya a UNESCO.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.